jukal warna bepp ci gem cianta ngeureum ñen leen lu metti metti metti ci gem geumal ne meun nga ci genn.